agĩte ngwatanĩro ya hakuhĩ na Ngai. He had close relationship with the Father. Na Jesu athondekaga ndũgũ yake na Ngai kũhĩtũkĩra mahoya. Jesu athondekaga ndũgũ yake na Ngai kũhĩtũkĩra mahoya. Jesu arikagĩra akĩrikĩria ndũgũ yake na Ngai kũhĩtũkĩra mahoya. Ekaga ũrĩa Ngai amwĩrĩte eke. Aikaraga agĩkaga o ũrĩa aigua. What God, ũrĩa Ngai amũdirectaga eke. Ũguo nĩguo Jesu Kristo ekaga. Nake akĩonera Ngai arĩ active thĩinĩ wa mũtũrĩre wake, akĩmũhingĩria kũringana na ũrĩa eriragĩria. Jesu Kristo arĩ mũhuro wa riũa, ehokaga o ũndũ ũmwe, ehokaga ũtugi na roho wa Ngai. We can do the same, ladies and gentlemen. Na ithuĩ no twĩke oro ũguo. Jesu eta mũndũ mũhuro wa thĩ, ehokaga ũtugi na kehoka roho wa Ngai. Aithuĩ no twĩke ũguo, tondũ ndakwĩrire kuma Genesis kinya Revelation, kĩambĩrĩria kinya kũguũrĩrio, Ngai atũrire ethaga mũndũ. God looked for a man. Atũrage ethaga mũndũ ũrĩa megwĩtĩkanĩria nake, nĩgetha eke kĩũndũ gũkũ mũhuro wa riũa, nĩgetha Ngai ahingie ũrĩa endaga kũhingia. Ethaga mũndũ magetĩkanĩria. Nĩkĩ? Tondũ Ngai nĩ roho, na tũtingĩmuona gũkũ thĩ akĩhoya e roho. Ahũthĩraga mũndũ, aingĩraga thĩinĩ wa andũ, Ngai akaingĩra thĩinĩ wa mũndũ ta niĩ nawe, nĩgetha etĩkanĩrie na ithuĩ, nĩgetha eke maũndũ marĩa mothe arenda, nĩgetha ahingie thĩinĩ wa ũtheru wake. Ahingi ũrĩa wothe arenda, ethaga mũndũ ũgwĩtĩkanĩria nake. Na rũcinĩ rwa ũmũthĩ no aratũria rĩngĩ. Are you willing? Nĩ ũkwenda ngũhũthĩre, nĩgetha hingi ũrĩa nyendaga kwanyu, hingi ũrĩa nyendaga gwaku, hingi ũrĩa nyendaga bũrũri wa Kenya. Agatwĩta na agatwamũra. Ngai ũyũ nĩkĩo tũkũmũhoya. Na ithuĩ tũikare tũregeire gwake, tũregere kwa Ngai, to abide in the vine. Tũikare thĩinĩ wa Kristo. Tũngĩ abide atĩa? Tũtingĩhota kwamba. Icio nĩmo tũkwaria thĩinĩ wa ithaa rĩa thaa ĩmwe na ithaa rĩa thaa igĩrĩ. Tondũ kwa abide in the vine, gũikara tu tũregeire kwa Mwathani, nĩ kwamũkĩra Kristo na kũmumbũra atĩ nĩokire agĩkua mũtharaba-inĩ nĩgetha tũrekerwo mehia. Kwa abide in the vine nĩ gũikara twĩrigitanĩtie na Jesu, nĩ gwĩtĩkia atĩ nĩakuire mũtharaba-inĩ nĩ ũndũ wa mehia maitũ, na gwĩtĩkia atĩ nĩariũkire nĩgetha tũgĩe muoyo, na atĩ rĩu tũrĩ na muoyo thĩinĩ wa Kristo. Abiding, gũikara tũregeire kwa Ngai, nĩ gwĩtĩkia kia morutani ma Jesu Kristo, ũrĩa wothe arutanire, tũkawoya tũkawĩkĩra ngoro-inĩ citũ tũgawĩtĩkia. Abiding in the vine, gũikara harĩ Mwathani nĩ gũikara na wendo, na tũregeire wendo-inĩ wa Kristo. Abiding, gũikara harĩ Mwathani nĩ gũikara meciria maitũ na ngoro citũ ciĩtĩkĩtie atĩ ũrĩa Ngai oigĩte kiugo-inĩ gĩake, ũndũ ũcio nĩ wa ma. Na rĩu nĩ ũndũ wa maũndũ macio, rekei ithuothe tũhoe.

ngika we we jirani nge thine wotheru waku kuma irathiro ria riowa o nginya ithuiro ria rio ritwa riaku ngai no nginya ritio na renyihirio gutire na gutikage ongi uhana tawe iguru na thi gutire na gutikage ongi uhana tawe ngai mutheru ni twakuinamirira turi ciana ciaku tukiuga atirere guthera niwe guthera niwe ngai guthera niwe iguru na guku thi guthera ni hinya waku no nene waku no karu waku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahera mehia maito mbere-ini yaku we wonaga ngoro na meciria twagũthaitha thĩinĩ wa ritwa ria Jesu tũkirĩrĩrie tũtherie nĩ ũrĩtha thĩinĩ wa ritwa ria Jesu twainamĩrĩra mbere ya gĩtĩ gĩaku igwĩrwo tha mbere ya gĩtĩ gĩaku mwathani gĩtĩ kĩa riri twainamĩrĩra mbere ya gĩtĩ kĩa riri gũtambũra atĩrĩrĩ ngai mũnene mũtugi mũigua tha gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe ciugo iria ciaririo nĩ Daudi thĩinĩ wa maũndũ ma matukũ ma tene ĩmwe 17 mũhari wa 20 wagĩa na kĩrĩkanĩro nake-rĩ agĩtumũra kanua agĩgũthathaiya ngai wa ngai ciothe agĩgũthathaiya we wambararĩte igũrũ na gũkũ thĩ agĩgũthathaiya we ũiyũrĩtwo nĩ ũkaru na riri agĩgũthathaiya we ũkiragĩrĩria andũ aku mehia agĩgũthathaiya we ũtũtiragĩra gĩthithio ũgatũiguĩra tha agĩgũthathaiya we wambararĩte mũno agĩgũthathaiya we wonaga ngoro na meciria ma andũ agĩgũthathaiya we ũrũagĩrĩra arĩa makwĩhokete agĩgũthathaiya we ngai wa ngai ciothe aiaiaiai akiuga thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe we Jehova gũtirĩ ngai ũngĩ o tiga we o ũrĩa tũiguĩte na matũ maitũ Daudi agĩtumũra kanua akĩũria atĩrĩrĩ mũhari wa 21 na no ũhana ta andũ aku hĩwe Jehova ndũkĩrĩ mũnene no ũngĩringithanio nawe no ũngĩhananio nawe no ũngĩka marĩa wĩkaga no ũngĩhinga mĩrango ĩrĩa we ũhingũraga aiaia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo no ũngĩhũrana na njenda ciaku no ũngĩkiria ũndũ ũrĩa we ngai ũrenda wĩiguĩke no ũngĩhũrana na ũrĩa ngai ũrenda andũ aku maigue no ũngĩringithanio na ngai wa Isiraeli gũtirĩ na gũtikage ũngĩ ũhana tawe igũrũ rĩrogũthathaiya aiaia gũkũ thĩ tũgagũthathaiya ĩ ngai mũnene tũgakũinamĩrĩra ngai kĩhoti tũgagũ tĩa ngai mũiguatha tũgakwambararia mũnene wa nene tũgakũinamĩrĩra kĩgongona kĩa riri tũgagũthathaiya we ũtũraga hamwe na ithuĩ gũtirĩ na gũtikage ũngĩ ũhana tawe oya riri wothe nĩ waku ngai oya gĩtĩo nĩ gĩaku oya ciothe nĩ ciaku nĩwe mũnene oya oya ciothe nĩ ciaku Jehova oya gũtirĩ ũngĩringithanio nawe nĩ wega nĩ wega mwathani nĩ wega nĩ muoyo nĩ wega arĩa akuo matikũinamagĩrĩra magagũthathaiya nĩ wega nĩ muoyo nĩ wega nĩ ũtugi ũyũ nĩ wega nĩ ciĩranĩro ciaku nĩ wega nĩ gũtũmĩrĩria nĩ wega nĩ arĩa magereire maũndũ maritũ ikuo no kahonia ngoro ciao no kamanyitĩrĩra atĩ marokire gũthikĩrĩria kameme mũthamaki ũrĩ tha ũkamahotanĩra ũkamanyitĩrĩra ũkamahe ũtugi wa mwanya we ngai mũnene maandĩko maku moiga thĩinĩ wa Korinitho wa mbere Korinitho wa mbere 3 mwathi wakwa atĩ we ngai mwega nĩwe ngai mwene tha nĩwe ngai mwene ũhoro wothe wa kũmanĩrĩria ũtũmagĩrĩria mathĩna-inĩ maitũ marĩ mothe nĩwe ngai mwene tha nĩ ũmĩrĩirie arĩa ngoro cinamĩte nĩ ũmĩrĩirie athuri marĩ na kĩeha nĩ ũmĩrĩirie atumia marĩ na kĩeha nĩ ũmĩrĩirie anake na airĩtu marĩ na kĩeha nĩ ũmĩrĩirie arĩa ngoro ciao cinamĩte wĩ ngai mwene tha wĩ ngai mwene ũhoro wothe wa kũmanĩrĩria wĩ ngai ũtũrũagĩrĩra wĩ ngai ũtũnyitagĩrĩra wĩ ngai mwene hinya wothe oya riri gũtirĩ ũhana tawe ĩ wee wĩ mũtheru

0: yo. Adu makaha onoka, adu magete kia gayo yo.
1: Ogo tiri wewa kera di mo. Wewa mo.

0: Alright, no more the Tonaco Guera and Dia Agofia. Na jorage wa ngobira to kuhoriire ri ninyandikire message jira wahianyu manduka ndigire bara ndukandigire bara tafadhali githirie customers akwa othe ni maji akojikeria mahiga teri na maririkana haya wewe kwa customer wa jorage wa ngobia kuma nyahururu ndukamuhure ni twakugeithia ni hari atuma na maundu maingi muno twamuria maundu maingi muno mitaboine arigana no gukugeithia no ni akwendete muno tutiganiwe ngiumagira wira asante asante sana
1: jabiaro ri atiriri kana busuri ni mara alikano
0: keman ke vez ale keman ke vez na keria
1: ni keria ka gele do aduthi
0: o
1: agithie korogota iria anjoria nieto ndie ka gele ya kangeti ambo joli meho
0: reke to lirikane ya kangeti ambo joli ne tole malirikana muthenyo nge hamwe na ngofiai keman hani man ke face na hani man ke face hani half man ke face yani hali mavini tego mavini kane tego mavini ne
1: Oriaga toliwe ne uharuka kiyo. Ehe nwe ngireu. Uharuka kiyo
0: ugatiga. Yo ni man ke face.
1: Iria toro ni guturaria jika.
0: Half man ke face ri. No na tere akana.
1: Ehe.
0: Na kana iko yaga kana yo gaha wana kamusithia.
1: Yo hona kire.
0: Ni na toro ligitwe ri harungu aha kire aha.
1: Karute kanga ukana guko ngongo.
0: Yes. Na kai imwe ni korosina riri. Siena.
1: Kaje mwa kuhubira matu.
0: Ni mutu ko. Ndinyo na kuhubira matu. To ana tare. Dikuga. Yes. Lu mavi ni korosi maita matatu. Iyo ya kuharukia ndekagira. Mhm. Ino le dane do mudane ne hali ne dia ekahata.
1: Oria. Iyo keruta.
0: Pero na ganda ke kireto.
1: Me lu ambi gusaki oguo.
0: Ekaharuka.
1: Ekaumira na haho.
0: Koruta ne dina waji akonene hiya kirea. Kyogo. Ikiana ke kyagena kinya meketa to miakena.
1: Karuta na karuta oko na kaho muka.
0: Abuga tu ne hodio. Rega tu ne taki. All right, tuna kogwe na tukalika na Edia Agofia. Agofia, ashino tuna lika na mudenya wa umode metaboni ya kamime kayo kamigisa. Alex ni gando shia mwenye dwe wenwe kena govia shia caps jira anajira nyama choma turego kune nyuto tereide nyama choma mix nyuma terego ne ya sa Alex
1: irakire ya ira
0: togo
1: irati galire
0: yoye
1: nagadukia jiri netuwa nina
0: no koro kena yo
1: umudhiri ira kurare nyama choma umudhiri ni kuharukia na cocktail sunday
0: mutukanio
1: wadheri
0: na menasesmo no gathuki ati koro wata tigia kori umudhiri gathuki
1: hii ni kori mga okelia kanone ke haha
0: ikara gale muru
1: kaigua heho negatukana giru
0: kana gatheba gatheba nekanyua dawa mula mwaja
1: gatheba
0: kanyone tia dhinati adhiko izio
1: yako lirikano
0: tika neara mtu rekira kanyanda yake adhimo yake li ya buka aja igotukane wadha idhano yu kajua kajia kolia siugo
1: nehe mudanya none regaso kia tiho ane
0: anga toto
1: akimo ya soka dhati gini akimato akire kia wira hini mo horo mata mo de mara domo
0: ema mo de mara kanyo neti ai ingeda ema mo de mai kimono yes nimita boini ya kameme kayo kamo ige yes
1: neda siga na daisi
0: dasho dhiria ri ndirona neda ikomine mwe cia rucine itigetie o ndage kaithano mathama kuria Birmingham Alabama USA. Jeremy Damaris, unatupata?
2: Negatho muno John Wahianyo kuma guku Florida wa America state ya Alabama. Gai wito ni atwikite wega na nituramuthikiria wega muno makiria. Jitikiria tuthome thini wa ibuku ria Thaburi 34 kamuhari ga 18. Madiko marauga atiriri John Wahianyo. Mwathani akoragwo hakuhe na aria makwete ngoro. Na ni ahonokagia aria mwihoko wao uthirite. Mwathani twagucokeria ngatho miaraho ya umuthi ni undu wa kiugo giaku. Itikira kwaraniria na ngoro ciitu thiini wa ritwa ria Jesu mundu wothe auge amen. Muthikiria wa kameme kiugo giki twathoma kirauga ati Mwathani akoragwo hakuhi na aria makuite ngoro. Nijue thini wa muturire uyu wana kinya handu gakua ngoro. No gukorwo tireu no ni kuri hindi wakinyite handu kiona ona ni kabogiuma. Ona ni kuri ndagikengi ona mundu turatuthikiria miaraho ya umuthi akinyite muico na kona ngoro yake ni ngu na hatiri undu ngikuri na mbere. Bandiko marauga ati ngai ni akoragwo hakuhe muno na andu acio makuite ngoro. Mandiko matine twira ati ni kumerora emeroragira ekuraihu. Akoragwo hakuhe muno nigetha acio matari na mwihoko amahe mwihoko, tondu ni wathomire no kiaga wira ukihika kihiko gikirema ugika maundu maingi mothe magikwama, na riu ni ukinyite karuwe-ini kau gakurwo ni mwihoko na kukua ngoro. Ndoka ngwire o ta uria mundu akomagira ihiga akahuruka, ngai witu ariganitie nawe, noguo niguo mandiko matwira. Tugathie gucaria ngai kundu kuraihu muno ari o hau nawe, nigetha akuriukirie mwihoko waku. Gukua ngoro gwaku ti kuga ati maundu maku ni marika. Mandiko ma ngai maugaga kindu giothe kiri muoyo ni kiri na mwihoko. Ona muti ukuretia gutemwo ni uthundukaga ringi. Maundu macio ukoretwo namo matarania maingi, kwaga toro, kurira muno, kwiyuria cioria, kae ngai wandigire, kae ngai ndagwikire atia, niki kingituma ngerere maundu-ini maya, kae ngai kari onie, kae gwitu kari nie ndatigirwo na thutha. Ndoka ngwire atiriri, kuri mundu ucio ukuite ngoro ati ngai ari hakuhi nawe nigetha akuhe mwihoko wa gutura. Maundu macio tuire wirireirie ndukareke ukue utamonete, tondu ngai arakwirira ati nie kuhingia kindu kiu giothe utuire wirireirie ngai nie kuhingia. Mucio ucio mwega utuire wirireirie ngai nie kuhingia. Nyumba iyo njega utuire wirireirie ngai nie gukuhe. Ndugakue ngoro, tondu ngai nie gukuhe mwihoko. Ngai nie gukwerahuriria hinya mweru. Ni magutuire maritwa na magiguhe ritwa riaku riria moi nirio riaku. No ni ndirakena ni tondu acio matetwo nio ngai arahuraga ringi, akamathundura nigetha magatuika utheri kuri thi, agakira thini acio kongo ya nyumba, akamahe riri mweru magatuika andu kirorerwa. Andu mangiuga ati mundu uyu arari thi no riu ngai ni amuohete, arahuka na wihure rukongo, ni tondu ngai ari hakuhi nawe akuhe mwihoko mweru. Maundu macio maku mathirite, ngai amarahure thiini wa ritwa ria Jesu. Na tondu ngai niwe watwira ati aria makuite ngoro ukoragwo hakuhi nao nigetha umahe mwihoko, cokeria mucii uyu mwihoko, cokeria muthuri uyu mwihoko, cokeria mwanake uyu mwihoko, mutumia umucokerie mwihoko, nigetha wigocithie nake thiini wa ritwa ria Jesu. Okoro ni wetikia uga amen. Ni ngatho muno kuma guku bururi-ini wa America. Nijitagwo Jeremy Damaris, na ngai noe gukuhe mwihoko mweru wa mwihoka thutha-ini uyu.
3: Tuesday, kuna fomu ya majenzi mazee ndani ya K24 TV na Kameme TV from 7:30 PM to 9 PM. We ni jenzi, unadai kuparticipate kwa show on politics, employment na vitu zinatu affect kama jenzi mazee. Send your request and submission to 0757-725083. Saa hii, na tupatane Tuesday, wewe.
4: Dakika 25.
5: Moikali wa kirenya kada korea korega shirie.
4: Men amefanikisha shughuli hiyo. Anapokea vizuri kishimo.
5: This Sunday Kiumia. Kameme kayo kamo ige live on location. Action station live. Emwe kwa emwe kuma wa Nguru Stadium.
4: Okay, vizuri kanya. Wadiva mia himbe ndifo shakuna buna FC.
6: Itakuwa ni game ya kukata na shoka.
4: Wa ila la gala ya ila la kiri Jake Sami.
5: Shemania. Nagadhuke mondo wa kesungula. Na DJ Sesmo. Webo kudio de Tony Yang. Na waithaka wa Jane.
7: Woto ira gokea.
8: Gizi ya goma. Egera ido.
5: Kiumia. It's a date. Wanguru Stadium, Kirinyaga County. Tumagaretione Safaricom Chapadipa.
9: Vital Animal Health ni athondeki na endia mega tu ama sube na irio cia mahiu. Na reu ni marakurehera Vital Maziwa. Shube mwega muno wa guteithereria ngombe yaku kuongerera iria. Kumenya makeria ikara metaboine ya Kameme kayuka mwingi.
10: ne thaa mugwanja na dagike mwe
11: mava ukimejivyo ni Petans Technical College ashiari karibuni nyote Petans to viga the talent ya shena shito unlocking technical skills harikothi ni shia mokota plumbing and pipe fitting water supply water irrigation skills modern sewerage systems and biodigester electrical installation solar and CCTV camera installation electrical wiring ukagena skills shia moko Okay, gwatira wira kabuni shia gwakanyoba na industries woko furorine na jawa furori. Tosherere, Kiambu Petans Plaza, Lemuru, Thika Town, Naikuru, Roiro, Gedurai 45, Kayole, Horazimo, 0707-490-390.

0: Asante sana. Eto pita kegia. Enyo doa equality. Asante sana. Dhai kumideka milogo satune mune kuwa dhiko. Mine mwatike titakeka milogo inakeda. Amitabo ne ya kameko kamo. Yigije tabo icha 001 mugai wanya abura 254. Sadi ya kuyaru watia hukwanyo. Nami ni mihango ni meige. Kole miwa mesha manio kanidhaine hile mraino ka. Heo dhieto asherewa kidoka kama mesha manio frani. Hezi ya dhiete reu. Agime mwishi mauro kete ukahora. Ema getide ka Sunday. Sante sana.
1: Maya woke inake gia gede woke.
0: Rani hindi kwe toki na maosapu naba ito niyo 0700 376 166. 0700 376 166.